Blanc a sous d'hier, blanc a n'a sous d'hier. Et là, il m'a dit d'un pas. Il m'a dit pas ça pour aller m'en sous. On sait que, non, ma, et bou, et n'y a un coup d'un tête et un renom. Non, ma, et bou, et n'y a un coup d'un tête et un renom. O ti Samuel, o ti sa ki ngin pa, mini an bien pa, mini an blak pa. O ti sa kou mwen, ka e bou yakou nan sa, fra ke e kwa kwa kwa, e kounde nyan mien. Mwen nan ma e bou, e nyan yon wakou nan te, e ya wne nou. On nyan, mwen ani mbe nanti, on nyan, mwen ani be wla sa, on nyan, moi ni be suñu mel kaule onia ma amol kaule fa ka bu mo kun nante onie fatama oy makla ni mo viengu ko e gbobolo ni mo viengu sa na bu mo kun nante na bo viengu mo kun nante o wa hunre nu sa bo viengu mo kun nante wa hunre nu mi si pa mi ni pa mi ni ambian pa o ti man ki pa o ti sate o ti sran kunne ko en gen kwa nga o sa o ya ini gele nga mo e be mu be o ya I gele nga mo e jo o ya ina ti ona ti o ya en mi ne se ke na bo vie mu sa na bo ni an sa wa kunante so wa kunante bule nyele beni ye ka kuneke akuni akuneke oye wanzo akuneke oye fifin fwe na bu wa kunante buke ido faka oye pavie buiso sa buiso nyami kulin kwa oko sa buiso nyami kulin kwa jonsin buiso nyami enti pasa pa nyamien ne mawusu nyamien keni nyamien wole sapa nyamien nyokwa ukayo nwa nambuo vye musa nwa kuna te wa unenu kabu wa kuna te wa unenu sambe sima so kenga majao sa yele kunwa kenga jao sa yele isakile isoti onga mwe dongasu osu onwambo mwen jajala vi o sanu yele san sakile yele san kunle yele san wanzo yele nkan kloke dongasu a gwon sase gwon sase famien je judu manu gwon sase kwa kwe na nyemi wa ukonti yona manye mye o jonsi mwana buo niya o vyongu sa mwana kunate na buo vyongu mwana kunate onya Odu se itia bu wa kunate o. Ngo tieli ki ngo esanu akuna kasa ki yo. Ngo sati yo. Onu nga ma buswa kuna ni ya ule mwanyo okune evi. Ati ya bole fwe. Ati sa suku suku e fwe. Onu nga ma buwa kuna son ni okune evi. Ison ti nkan kloke a yuwa sangole a yuwa nu. Masa son jaso nu. Na buaku na papamu masa sonja sonu na buaku na papamu na buaku na tete ovyungu ngate yimene ngakeke klovyunke afa klobobosa klovyungu kafa klobobosa ovyungu otiwo keosa otikewosa yesa akulumeso oese na sanson wa epa oese na sanson wa fitenu Oye se, na ma ya bo nyame yi duman ka wole. Eli yaga mwen yame pou lin fre yesu, yele akuna ba boule. Yison ti, don asu di kanga ma wole, mwen so nwa bo, mwen asu ti ende nga wole, nyame nye kan kle zakari nde ti mwen kyon, mablu niso nke yo. Na bwa vyungu, yi mwen kuna tete, Na buso otiakpa oti sran wanzo ele enye mi plansu nye mi diasu
Nyami kwa kwa suke be sran kuwanzo. Nyami kwa kwa suke be sran fifi. No way. Isoti nkenklo. Keso so nwambo. Akuna kwa mfaka nyambeo. Wakuna kwa. Yo ma mboduma. Yo ma me boduma. Sabu wakuna kwa nyami kuli mboduma. Sabu wakuna kwa nyami kuli oboduma. Zakari fwa yo kankle iso. Zakari ndetri mo kwe mablu niso. Mini ambyan. Sa akuna nga buli bemu. Biti akpakpa. Akuna somu. Jibe onu. Yakuna somu onu. Jibe ndende. Yeleke. Nyemi ntikpa. Yeleke nyemi ngule. Nyemi nema osu. Nyemi nkeni. Nyemi uka ekpakpa famye jesu du manu. Nyemi msoye bo famye jesu du manu. Ngwelke nyemi kuli mkwa ema. Metia kuna kaya konsran ni doule. Metia kuna kako fa doule, te viva konsran. O ti kun viele. A fore nyo su ya. Ka fore nyo su ya. Nga moun kuna kaya konsran vie. Monsu o nwambo, akuna ten abuli, gwease. Akuna ten abuli, gwease. Gwease nambu akuna kpa. Nama. Yona yo anzong ben. Sa e so, nyemi kuni, o yi sa osu. A e wazo fwe. So ti don asu, ma nyemi o kaye, ma miya o gwen tra esu, famiye Jezu du manu, mo e so. Amen. Amen.